yade no ha obiara da wo so biara be se me kachira wo se emfa woni se me tie biara onyame ayare sa enu onyame fa odi enu onyame kopo nsa ebe tosu si si ya do kan esodo so nyama no iti du no no ni mo di onu sia ose na me ne ewurade wo yare safo yeda wo subiara

Baba wa bebo muda. Seni da swenge na ba samo di pa yena dia. Kwa mama meni da su. E kama no do se mu akofo. Mami, let's be mate. Yankupon it. Hallelujah.

papa wa pe bo muta seni da swangi na ba samo di pagina dia e ba pema me ni da su e kama lo do se mo akon fo mamie be subie mate nyankopon ntisi.

0: Shalom Radio 100.3 FM.
1: The Shalom Radio.
2: Akoto.
0: Yeah.
2: Ami Akoto.
0: Yajo.
2: Eba Azinari.
0: We return Shalom Radio 100.3 FM.
3: Mose Numa Edikain. Anase Genesis. Genesis. Tibako. Infiti Asieno. Onyankopɔn bɔɔ soro ne asase na asase yɛ basabasa ɛne hunu na esum ɛwɔ bunani na nyankopɔn honhom butu nsuo no ani na onyankopɔn kaa sɛ ɛnyɛ hann na ɛyɛ hann na onyankopɔn hunu hann no sɛ ɛyɛ na onyankopɔn pae hann no esum no mu na ɔfrɛɛ hann no sɛ adekyee na esum no adesae na adeɛ sae na adeɛ kyee deɛ di kan no na onyankopɔn kaa sɛ ewe mra ne me pa nsuo no mu na onyankopɔn ye ehunu no ntremu na opa nsuo a ewo ewe mu ase ene de ewo

0: abenkesie ne bebu na bre ni ho ampa enokre echinje bie ni ho sense abenkesie ne bebu no samre no minya nwie minya den bie ni ho sabre no na die ordinary die na asase a ordinary die benisi die ordinary die dibinku na die sabre wi akra musi aye krado e o shalom fidie nhei be koni yakuti no abenwi shase boy a cheripa na yoko ni yakuti no akra
1: yes sir
0: ohun ye die
1: otumfo na da roma
0: ye da otumfo na si bibiri abenke sin bebu na bre ni ho
1: da bi na bre no asan na bre no asan sa bre no nya bra ye sa chira ya juni
0: ma yenti wo
1: osro ni nshira o
0: nshira wo nso
1: adishi mai ma shalom atie fo ni obosro basa sino na dum no asun mi ne wo sun ne ni tu minti na odi ya kati asifu ohun nei senye na dumwa nkaye nti asi o hwe se ekoda ye no adi echi ye no obi ntimi nsori o enye no buapa ye o i force ya ntimi nsori ni padua ne nyina jini ontimi nkeka ne ho bikura home no ho aseme ya ye dina mano enam santi anopei konko tujanim na meno mfasi da mani obosru ni asase fise anopei divine selection no ama bia so yenso ye mompa ye ye neja uosu papa ye da wasi uye nyameno kwafu ye bambofu wadum no asu yenso ne adichimu ino wanyani ya in akati ya sifu wahu enuwa hunti ya dawasi evise nkwa humi ya humigu yemu enuwa nedasu wa yemu muja ya dasu di afrisani wa yemu techrema ya dasu da abojwe yemu wa ya mfa sida manu ya ya mfa mabuo ya mfa mabosu mbiara ya uti ya sifu nyankopo honi ya di ya sida mao evise honi ya dini ye japa ya dawasi ya osruhin ya dawasi otumfo ye dawasi okrunkrun ye dawasi fahu okrunkrun so bechrechre ye mfisa wunu wadan kwansem so yemu wa yenjifu ye mezea ni din munti amen ni obosru ni asasi ya ni dindi ya wano enshira wano pae se wanya bri se wutie mesabri ye bra yemu ajufo munti ya na ayede Sabri kriyan su nesese utiye jankupo unu obo unu nasem. Why? Efrise. Osuru ni asasi bechem na nasem diye. Enchem da. Osuru ni asasi bechem na nyankupo unu asem nu diye. Enunti di nyankupo asem num nyankupo asem na nube buwawu. Why? Enobe buwao. Enam santi anopei nyobosru ni asasini inshira o. Akakakrebi na niobe banuwa ba. Nasanya nkuponwe asemo wakachira o anopei. Yesu ya bebre fonua obosru ni asasi. Mransem nua odima yeno. Kai hunu se. Isaiah chapter 33 verse number 22 no can send be. Isaiah chapter 33 verse number 22 no say. Na awradini ye temufuo. Underline that word. Temufuo. Nyankopo no bosru ni asasia. Ni subain ye kronkron trine papa. Ni subain ye odo nyankopo. E ye just. Oye temufuwa tini ni. Onunkwa ni na temu. Non trikisi. No awambia nim. Enunu se. Uye papa. Papa huwa ketu ya nubenya. Bonia uye yeno. Enu huwa ketu ya onyenyi imu. Ewa temu umu. Enti oye temufuwa tini ni. Na mibisa wanopaese temufuwa beni. Oni mra. Ojina mrasu. Mekaese ye na kurui oji di wumupa bakona ye freno. Nana kwa mbu achi. He. sabre no na odi asem wo na na na, na abontin ho ahemfie ni mu ho a na no no okɔ na na henkwa no ne ahemfo anketua no matwa no ho hia na obo unkro na bede betie afanu no nyina na bede ebejina so abua waten a objina mraso na eno no wo kasa na nani mpo no ha masa tu wasi so ye shishi bia ahenkwafo no bitia wo se na bibia ya yo because ujina na nani m nyankopon ye temfuo obebuya ten atemu bia so ni ho a enyi na mraso enti anopai masem no no nyankopon ebebuya ten atemu bia ni ho so a enyi na mraso na se nyankopon ejina mraso abu aten dia bisa ho se mra no de ma ono se na o si dwene ho sofo si mra no atwa mu nti wo so waje edi na se nia wo pe no wo ye ne sa pepepe ana se wo so nia wo pe na wo ye dwene ho ye akaka krebi okura na katua Revelation chapter 22 verse number 12 Revelation chapter 22 at this empty adio numie nun chichemu dumie nunu sefye mijina meribantem na mikuramaka tuya samide breo bia sedye ni nyumatie mikuramaka tuya samide breo bia sedye ni nyumatie bisa honse u nyumate zeny Nyankopon o yete mufuo. Isaiah chapter 33 verse 22 na meka enchila ono. Onyete mufuo keke u. Radie ye mra shefuo. Onunia she mra mayen. Ti mra nipashi shebia. Ove viyasibe bia anu nyankopon ni mra no. Abuo puno a etosu mienunu bedi ye juma bebia. Niyama nyankopon huye hunu. Wiyasi ama inyina. Nyankopon ni mrana. Oshye yeno. No bedi ye juma. Sa mrana ijina doyon kosa uhono. Efri mrano nieto su numko si duno. Numu si. Fabuo mapanyini bia. Enti wiyasi be bia bedi yenu ye juma. Oya krawo kasati ya panyini anwe ya semato. Menanti isrim kakra. Sremu ubu panyini nimtia ha asema tu enti panyini uko area babia panyini kura no ubekasa nanimu a jise ubu tu form wasun da form ansana wakasa panyini ho echire se o mra ben shishe no no esese odi adjuma amfa nya adjuma betwe wasiti se you know echire se ujina utumfo bi anim Nyame ye mrashefuo, oye temufuo ye mrashefuo, oye temufuo, ono suni ashe mrama ye sa mra enche mdano, mrano bako pekure enche mda, oye deni enche because nyame nua on sachira, nyame nua oye on sisa, sedi oti yano sa, oti sa nura, oti sa ne, Obeti sada pim Hebrews chapter 13 verse number 8 nyameno tisa said yoti enurano otisa ne onsusa na da pim susa notie onu nyankopon no akanchiro se mrano dia maunu nchem da enti disu na ubenyankwa mapia nada ose mrano udisu a wunyankwa bebwa Nienti ya bebu wano, onua, onua kanschiro se mrano udisua unyankwa no. Mrano onukure ya neyere bakon. Se o kempuna wachiri kwa uyesiye, enu oditra kuru no anasa okope hotel bi, eshe. e chire se oni ho kwan se obe ma bi ehun se ni yirechi obusabra no e chire se nyankopon mra no e ye juma pepepe ni bin frim na mfa bin kan ho no ameti se na se mpakani bi e kan ho asem mra no nyankopon di she ye ni nyame mra bi a wa she no ni bin frim na mfa bin kan ho o ye mra shefo sa nyankopon no Oye Awurade ye yen hini. Oh, oye hini a wonu ne hwe Yesu. Krobie ni ho a, ohini wo mu amra nim. Nananum beka behu se mrechi nyina anye ofu no, ohwe ye mrechi etim ye free wo krombio. Kru ye kruyo. Beka se no ye mpem mrechi esem bia no. So wo bi kura di shedanim abrechi Yesu nka bemfa ni shedanim o bempuma no openi freedom nyankopon no obo wo no he ni a oka chiro no se oye himi o mro be shama no amfa nya djuma oye temufu first no a she mra ma ye second na ni etosu miensa oye hini Se o di nasem ye juma, Isaiah si. O no na o beji ye nkwa. Nyamini beji ye nkwa na o di ni mrama o. Osimi niso. Osimi niso. Naso afu waka chiro se mranu di ebi intimi niso. O intimi niso, ok. Enubi kodie usesi ya na oka honsem. E u diye yain, na u Kristo ni u yesa o ye. Bi bokro no obeka. Kristo ni dia mokro no Kristo ni mokro no no samra no akro no wom no wo si anya adwuma esise no di Kristo ni se me ba mu o ka kire o ba se wo ka kire asafo ma se be mu ade be mu panyini na be mu panyini no mra no nya adwuma esise na wo di wo be ka bu ho asem nya me ni mwe nyina wiase ba bi asamra no ya adwuma enti na Paul ka kire Romans chapter 13 verse 18 no se adia ka yedi nyan yedi se Kristo fo wo yenko yehu ntam no ani se do yonko se wo ho odo wo yonko a wo wie mra no sudie adenti afi se mra no eka se do yonko se wo ho no no aso esai fo frano radu nyankopon anti that the first table stone no no do radu nyankopon anti do nyankopon wa mra free back ko si nine wo de be ya juma O do nua o di buo be ma no uninawu unse na ware e o mo no kro no unni se kro bia ni tro bia ngunu so di kristo ni bia o di tro bia no atemu onum no nyankopon be bu aten ya me hu mo bo why na kristo ni bia no wani mra de enti man bi no mo ho a enti se ye mani mu a Bit me bo modia wura manyomu na oye brebre ne sabo sikai mu aha oko nunu oko ani o sachira no ho na akọ fro plain oko uye wadwin se wu hu na otua siga kese e ma o se be ya wo be ja na ma na akọ fro plain no nyatra ya shi yesu hadia oko nunu Atemu nyame na sem na odi yejuma obema wa nyankwa. Why? Yenko John chapter 5 verse number 22 no. John chapter 5 verse number 20 no. Nyanko po ya atemu fuo no. Washise debi ya tuwa. Odibe buwiasi nwa ten. Ewa tuni ni imu. Odibe buwiasi na ten. Menkai John chapter 5 verse 22 no. Ansa na mekai 22 no. Nyanko po ashise debi asi wa. Odi bebu ya ten. Enti nyame ya minu wesu ya na hanyi na no. Dabi nyame bebi sa huwa semo. Shia sa semo wo. Hebrew fongu manutin enkron. Enti chemu. Eye. Adyonu mwachino. Sara nsu na Kristo. Wadi nubwa fodie prekun. Se onsu ni pa bebre boni no. Bekwati boni. Ayinu hodi ni mpre nusu achire wana wafya no kwenu edi wong akon kwa jimu. Amen. Nyankopon verse 27 ni se sedi eda homa nipa se obewu prekun na nuachi atemu obeba no sanso na Kristo no awodne bo afode prekun no obe obe yi no ho adi obe kwati boni boni bebrebe ekoso yi obe twa ba hwea no prekupe de behu ane se onu na eba no why Adentia Onyankopon Isaiah kan se onu ye temufo no ti asem a okan Yesu Kristo kan ye e wo John chapter 5 no afen me ba text no so anti Hebrew for Paul akan chere se nipa bia upe umpe ubewu Adam abiaba na odi ye no nti ye nyina upe umpe wo dia opa anasa umpa ubewu Tam no so nkwa dia bibia ni sofuo ntimi nje wonkwa udifuo no ntimi nye wonkwa na ne mafuo sofuo na waba no bra bra bra asore da ho na beda ho na be ye mpaibo ho no da na ohwe yare no mu ayade ohwe obewu ole CPD hunyinu mfri ha adentia wu hope na duro no nyina sei asei wu hope na duro na toro Pye, nyame no aye som no no die. He. Ose ni ya ye ye nyina e beba temu omu. Nyame na yida bi esi ho a odi bebu waten. Why? Said the Paul kan she ni senti mrededu a wonnim ni Yakobon abu nani egusu na nne die o she o se sakira wadwen. Why? Sakira. If you say why yida bi esi ho number ma ba ko pa, o bo na se nue mu ma ye no. Onam ne so e bebu wiase ni nyina ten. Are you ready? John chapter 5 verse 22. Nyame oye temufo no. Nyame a oye temufo no. Ti asem a okan. Na temu no kwan ben so. John chapter 5 verse number 22 no. O say verse number 22 no. Ti asem a okan. 22 na me kan yo hun o si verse 22 na jano enso emu obiara ten na odi atemu onyina she oba no nsa se wonyina ni oba no ni se de wodi agya no ni no de oni oba no ni no oni agya no eni nso na nokra me se mu se Di oti masem no jini osuma minu diye no. E wada ankwa. Nori ma te mu mu. Tiye sase mi yo. Nia oji Yesu Kristo di no. Wepche mwe frio uo mu aba mkwa mu. Yesu Kristo. E jano oye te mu fono. Ose a te mu ono di ashe neba non sa. Adi nti ya fise. Neba neba sa asisu oshe dama ye wuna sa asisu ha. Dino fri so ebre yen. Ma wo wo na sasi su ha e ma yen yen kwa jien ti obedan ni pa po si se die wo hunu nu no ba bi o fa bi a wo hunu nu so ye ni pa nan so bre no ho ase ye siti e ma nya na ja no empo ye bona se nua mu nan ko wo tumi se o fre jafri su di shi wona wo bu obu na ten nchia no obu wanten no wo buna teno na nso ye ye nkwagye nti ote ase wu ma ye nti osisa odo no adi ne mransam so yesu kristo no atemu no nyankopon de ahye ne ba no nsa na da obe yi no ho adi no masa baba biso masa baba biso na nia eba no anu adi Nsanchani ekosu owiase ba bia akyerɛ sɛ Yesu Kristo no is coming again. Die ne ma for friend Yesu Kristo no, but Jew for mu de friend Yeshua Messiah ana sɛ Yeshua HaMashiach. Sa bari ma we osan ba bio atemu no ode ahyɛ ne nsa na bisa ho sɛ atemu ko to ben na benyina mraso ne bu aten. Court to bay na ye nyina mraso ansana ye bu waten bisaw ho koto benye ne wasa si weisua ye nyina mraso emu waten da ye kamra ho asem a osi mradie mradie di abo asenue mbede obo asenue mno na ujina benkuma na se ujina nifa jai sasem no ka kwasi ben is watching yankopo nshira wawi kwasi ben hey o bigi Big Hayford Onusue Tiemi Andopai is watching from Mantukwa, the golden village, you know. Mantukwa, Nyanko Ponshirao. What's he been? Nyanko Ponshirao. Hey, how about Semini? I see no sound of pa. Anunti, Jinihu ye. Naviasino eko navie ye. Your boss through boss asino wiasino eko na wieye wiasino eko na wieye onyankopon dia temuo ahye oba no nsa onyankopon dia temuo ahye oba no nsa se omu obia ten fise onu no de na nkwa beto ho maaye no. Na sata si ya mekani ye se ni oji ya janu dino se wonyina nyankwa se wonyina eni obanu ni se die wodi ya janu ni no die oni obanu ni no oni ajanu nsu ni nsu enam santi we se wanka hon kron kron su huase mofi se ye tumi abedi ya juma ajanu ni ne banu di ya juma anti gwene ho akaka krabi na oba no aba enu nti na ofra sase isu ha no metesa etwa toa a yede nne de ekwa wieye eye john krono a eka kire yen se da benu bebo no se de ejanu de atemu na hye oba no nsa no hunu se hunu pa se o de atemu a hye ne ba no nsa Obani yinu huwa di asasiye wosu no. Hey, masa. Danu bribibe siyo. Adanya yesi si manshins ni yina danu. Asasi nube wosu ni yina be judegu. Danu pu. Betiye si krum. Hye, kobi sa nkrain. Ba nsuyo no chirebe bribika krawe tiwano. Kobi sa bewe. Na. Pu anka sa anka se betiye si krum diye. Hey, ewe yase mo ho. Uni mwa kobi sa China fuo brapo etc krom befrenu sinami. Hey, abrosan san tin tin tiye tu asobe bre. Nwane se nsuyo nuni danu asisei ne minini to. Yesu Christo eba biu. No yinu huwa diya masa enye papa. Osi danu wana wada kamune mwina abe sorry. John chapter 5 verse 28 to 29. Babi amekani osi wadi atemu washa obanu nsano. Osi obe yinu huwa di. Wana wada kamune mwina abe tinene. Beni paradise biya. Ba besiye bende inu be wada kamune mu. Biyojine no ho. Na benu bomua. Oye papa. Chapter 5, babi ya mekan ya osi nyanko pondi ya temu wa shenin say John chapter 5. No. Verse 28 na kanchiro say, Danu. Wana wada kamine mu nina beti nini. Niche se beni paradise yu. Beni abonsan jemso. Be wada kamine mu abeju ni behu. John chapter 5 verse 28 ni 29. No. Danu. Wana wada kamine mu nina beti nini na wafredi. Se wana wawu. Wo Freddy na nyoyo papa no benya papa ho akatua boni no ye saudi amra no mfa nya juma dano enu ho akatua no benya enu nti na decent ye dionu menu na ka kiro se hwe mere bantam na mikura makatua se me de bro bia se de ni nyuma tie jini ho ye masa jini ho ye mabia nadao nyankopo amra no twa mu enti asem no wie ye John chapter 14 osimu mamu akuma ntutu ni awonamu bia no mansro mamohu Jesus Christ of Nazareth no eba bio obefa ne ba ne ma kofie asasi so afunu yen obia osunyame ye bi asasi so afunu no masa enti jini hu ye osimu nyi yakopon ni mo mamu akuma ntutu udie ne se ji yakopon di na ji mi Yesu Kristo osuma minu su di wanka wa hoso wa mo honkronkron ni din every say Whom no bedi amawa, and no a janu ne nebano di amawa, a bo hobine, a guide you, a church row, and some are wooty and open so kaya, whom no be kai kai. Yesu Christo e babu. Was he bang? Was it me sound denial? May Facebook no ma. Ah, okay, shalom, Facebook, no benya no life for her, no mum time, na soon. Name boy, you are diabet to us. Okay, edasoda shalom Facebook Facebook no wa edasoda honso enti dwene ho ye Yesu Kristo meko osi jinyankopon di na jeminso di tnabia pi wo moja fie meko akosiesi ba bia mamuna se meba meba be famo akomenje ba bia mia me wono munsumo akobi medemo akohobi nyaminhira o nyaminya okesi Onye wakuma su adi nyina ama onana obi eje iwo nsesire su. Nyankopon shira why? Nyankopon shira papa nanansu wo nsesire su ni adofuwa wotie mi wo nsesire su nyina. Doma ane drobun temu hoho ni nkuro inu wo. Tuna numla eno su hoho ni beya. Nyankopon shira mosemu tie nyamia sembribia. Anopaye nyami shira wo. Fo ite inu yambano awo rana bauta kesie mwosu uti. Uko magazine suwa. Mastado onusu uti yepe. Nyamin shirao. Nyamin yao kesi. Why? Katunsu. Mame viki. Koko ura nono. Nyamin shirao. Nyame bua. Mame ajuache mwansu uti yeme nyamin shiramo. Na enche bia. Yesu Kristo ibe pia maye hauni na kwewe. Mame ajua. Nyamin shirao. Wa oma wa hodin. Berenche bia Yesu Kristo eba hawa yena munyina bekwa wiye odia kofi eyo suru bonus 1000 years ye kodinu osuru anya nansesem ye kodinu osuru na odia basa sisu abesiesi achibibie wasase no so amayen asase fo ti petro si said ye ne boche tie no ye twen suru foforo ni asase foforo Sini chim, nyanko ponshira, onyo kesi, jabugiri, sansuna wafaya, onsu otoba bia bisasi, nyaminshira obibia utie mi anopai, uko ebitie sa, Master Charles, jumaifu ooni nina, bakonsu osu odi, DJ, takum, Ase na fidie die he ne baba akumbi oho die kurado uchim free shalom he no abesandi akotu ho nyankopon jira o semu sebre no mudie Hereford chireme eno ye obig no no na seme dine se katawire no wonu se eja se efie fo ho die bi ani ho a omere nti anyanwa na seme dine kwasi ben yamin jira wai se wonyame wo he ya sa video kuro ya obanya no shalom radio obetie no ho nyame bo ajuo that time ye no nan no num kosi no num ne fanya min shira o nyame nya okese nyame nya okese nyame pa ajuo da ye beto aso nyame shira why nyame bo ajuo da ye beto aso ye mompa ye eja pa wo suru ma ye da wasi anopai una mutu misu O kai ensa uye nyamia uye temufuo. Uye mrashefuo uye ohin. Na wuna obeji ye mkwanti na ude umranse mama yenu. So bia obeji wedi na obeti ye wasem. Na obedo na wedi umranse msuno obeji na mkwa. Papa enu ntibuwa ye na masase mina ya junimu. Na ye mfamo brase niese. Na se uyu huwedi ya ye mubia nye yuraba. Ye dawasi se weti ye. Ye dawasi se weshira ye. Pia kontu fosu ni wana woku jwabo bia hobain. Ma umanyina nye nshira no pei. Enche bia bemi ebe bomu ino. papa buaye no papa buaye na ma yen fa wasem ya juma na ya nya irama asuku fo she onsa ma wasum jinsu mai gana so shalom radio onso aja kosuma enyi nshira mo juma
2: baba ti wara fanya o ma faswa
1: ma woni nyam nya kesi wo shalom radio so Ida wasi se watie yen bo bibia otie mi ho ban ni o how bi aja uniform uniform ni o yari aja misrol san yari na jiu manyi na mayenya nkwa o yenji fo emeze anu di munti amen makwa mosi so klu ni nyame bo aju oda ye beto aso misrewa me number no da su ye 020 112 285 3 Nyanko Ponshira wa Nyanko Ponshira Nyamin Shirao Juada Ebetuasu. Bye bye.
3: Nsio Nwasa Seso. Na no ni pa obeda sa siniho. Na insio fri asaso free. Na efo asasi ni na ewadi.

ẹni ti yu da bo modni mi fre bedwa fo akese fo titiri ko pe judges pe lawyers kan ho sese ni eti ni de mumye modni na yeni tama ibidi tama sem ni ni nane se won se masi ni meme mi nu bi wuye na tama so ni be ma be wuye na nti bayu sam me se ko tenase okwe ya wakwa ko nyin sene wohu na hwi ni papa ni nti mumo modne na ja o me meka se no na enyi ye abegwa fo be ji nwa betenase beti o se pe mun ko freta ma mara be ko fata ma bae na beba ya be kan se ni sipe tama ya de no wanye nsene na you that ho ne de wo hu se si wa ye ready se kwen bi od ne be fa od tama be fa so ne be fa so e bi si tama bo abi yi na fide ho ana tama so le no si o e no kure manye nsene si kura bo sumi nsi ya kure puwa ba akabdi ya webi na chese mawo Mezaya Nemu nipa amene ne nyensen ye no. Bonhwe sa aga na card isu hwane mfu nyine ne daso na hwandi ne wo so. One voter's ID card ni ye. Monhwe na monhwe nipa kro mu mu ni din fa nchirem. Oyi aga na card di mam babadwafo ya behwe so a na bebe dia bi ya hwa na waka na no atum. Afibi di we are you da ko fe si pe wa kana no atum ebedwa fo mi sram wi di me a ma ye bone kese pa me an kasa ma ye bone kese ho na o kai se ei za na no bi me ko sampa no kan se fetan ta ko ni ho me ko si atutu ni bi ko ye 1 2 3 bi wo ho ne ne sa si si se mi aba chiri ho ho se mamba ne nti mpeni se se be fro wa himfia wo ho Ofedi na se uwe bisa wonsa nwe bisa wano uye beema bisa wansa obisa wano ohwe na se wonsa nyehwe na se wano nka hwe dia nwe bisa akote eni nti behwe si pa use the shade no akayo se afuna ni sa o ko dane no ho basi ni eni nti se se ni abai die pa die Aba ya form William Sremo me a sambo ne so sene no nti munje yuda munje tama kura munje mfata ma hunche no tama dibem tama hote chereme tama tene cheme o tene cheme kura ma buna ten chia na so sana tama o tene cheme nti munje ano Who you da who fi ho a wase ni wo bia no na wo nya de ne ye wo oti ho kwa na bia ma ma ye be chia wo na woni be chede ni wo ni nyina wase ihu enti ohwe din ya wo hu se wo pesa ade ni si pe no se sa na ti dia mesu mu sa fi di no ampanya na po su ni fi di ni che no wo hu se ye kan se se wo pe aboa na che na je se wo pe aduane aduane ni aboa no pe na ade a che no enti se akrante no opena ise okodwunso edisi o mani buru na watoto buru edi egun aburu abatoto no de egun na atupampane pa na fuwa ko pebe bi akrante no wono no de kugugugugu o de potrod mafra no de kugugugugu ba bi abewu bi aso wo hene rambout akesi nkura obenya lie se nema bi ekoso wa ha obendi echira ba be wiadua fense buru no ne junso no na obenya no Emra tama bo modni hu se nase no etimi de na bakuma na ma wade wo mra wamfa na mano no na ose wo wa wo de na mano mini ngufidi o mimi ni wako ni nyina intimi timi achi wa mana yiye tama bo modni timi che nasi yuda na yuda bo modni kase munja tama munja no manenko tama etene sinemi Odidi yuda ne bana o ne tama na sita ma wo no no onu no odidi ndidi mudi e chiri di babo na chi kan ba nyamia e mu ano dama ye de wa je nkwa no
didn't hear no you feel you the mujata. You da sini no no. Ni ntise ne yetie ewo fie no se ne yetie ewo bro no so no se ne yetie ewo mountain so no ni nse obi e ni nwo obwa ni pe ni nwo se ne oti bi e ni pe ni nwo kuku omu nyuma na wi bi ya no wadwene se bi e hu ye ni pe hu pa tama hu na se ne oti ni nyina ne hu no mi na no nka nchire no

0: prophet Prince Owusu. Ma mu mu na sof mame nso na nko kan se obaba beken ho meboa
1: sof mame dey because of all my condition kakra enti no enti
0: ye nim se da fofor bripa mu no
1: sa obetimi abeka
0: enti mame ma wakwa ba mra shalom 103 so
1: meje wo so minua
0: oho ye
1: nyako poti ase fadom me so me ho ye pa
0: aro wa ho te din wo wa na
1: oh patro debi ni awu te din bia ho
0: ba sister ne de ye frose na manfo ni mu pa
1: e din a dodo na din ni me ye ja usu
0: eja usu
1: patro ani
0: debi ba ko na no ka ba ko kire mi
1: ba ko be ni e me nka hwe o
0: sa o mo din ba ko bi o
1: e din a me din a mo ni na no e din ko ko bi e ni bebi e bi
0: be ko so ope o match pa sa ma shala na ma me dia be fam
1: sa oh o ni o mo bua no o se ni boot ni safe garden tool
0: sa
1: debi a o fi si so je ni die debi a wo so ye prepare for the battle
0: o no ni ye friend tataro su
1: o mi ni problem
0: sa
1: sa
0: ye mo akwa ba bi
1: me je wo so me ni a
0: e na da foforo a na obo so na sas na ma ho kwan se shalom sa mo ba ha che pa o
1: oh, and chair and fast 2 weeks money.
0: That be make sasa fun.
1: Sasa fun do mo ba cha. I'm say mo be shalom foforo no.
0: Ey,
1: and I know mo ba ha. But he said the mo ba cha pa.
0: 1990 ho ban.
1: Ho, mo be shalom foforo no. And I'm sasa fun. But now mo free airtime. And I know mo de ba.
0: Oh, he said December mo be nya 30 minutes wa.
1: Oh, problem be anyone. Oh, problem be anyone. He said, "Will man any day I am about my many day I am do."
0: Mrante ne mama for. Sir, maba no.
1: He said, "Mkuu na makoya blind to you." Me di four banu ne niye fi. Pastor John so niye fi. He said, "Mkuu na makoya blind to you."
0: Yeah, niji sem se yado tu domuna omu ni niye fi.
1: Oh, he said, "Mkuu na chido mno." Meka se meya blind to you. Niye easy. So omu ni na koya mpeni four. He said, "No, akumadini shede ni ho."
0: Nyami be.
1: What is the first?
0: Nyami be.
1: Sir, perfect.